0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue etuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a uba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu retwa mo any friend for me no be by the channel obutsia musia huye mobo deba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amo bua ne se ha ni owure

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni ye funu a emu ato no ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na aye de no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se onni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okru no onwu ah ba stand de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be body channel omo ti omo se ahu ye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ye ti di o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chira won se sani amu ji di asia no enye saha mamu ha, miti saha na chese mnise emribi na yesu richamu eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa wonse moji nise metu miya yewehi amu buwa nise ani owure ye didi o se wo betumi aye na yesu ti ni ni sa o de ka o mwe ni chira won sa ha sani amuchi di atia no muchi di anyi mo nkwa anya sa mamu meti ahwa no hu na de amnu mu ha e ade ate so mpo

mujidia zia no mujidia ni mungwa anya sa mamu mesia wa no huna dia amu mungwa hey adi atisumbo.

back in the day, na sa nyum wenum no na eno ane ade chili o wo se okwa club na se amo sa nyum wan fili wenum bia na se jack asa wan pie kura no wan chili kura.